koru ku rango i owa kia se fura e rua ku roru ngari. Ka karanga marangoro. Ngare rua kwa fafinge karangori. Ke ngere wa nefe kangora uka ma ae whairo ma laki whanga. Ka kare kiki ama ka oko oko ka vidi vidi nungo sroa a. A la ufaka ki e pranke ke kusarai rore le halanga mea le fai. Iri a kose mingu ke kamumo e mai fuma ma e kwa whaara sa gokong. Ma fuma nurse. Ia malika mafuida le kosok wanga hakarea. Au whapea maa ia lala aiki ia rea le wau kikino le se furu lua i kura le ngoi jeng. So le e e se foi la roa wako kire roku vai se fo ma. O lau ni poki le fai du mai. Ma sa ni ke ye kausi mai. A roku fai lau koko, sui lau koko, vai lau lau fatu, me whapea na vuide. Me masanje. A wha kwa sau le fo mai. E vai o e desi foi koru i kura. Sole. Sa o ilal ko bu mo ka ma in kia nga ma pu pu ka sa ma fa nga ka mo mo ka fo la ma la o fo ma sole e si di ko in kia di fa ma i da fa ko sa ma pa na to me ka la o ma ya wa lo va lu ku la o se fu lu do pa na to i ka la o ma fa ku ya le la o ra su lu wa o de ka de du fo ri nga ma la i do fo ma ke ro ma i mo ai ole ma nei ole walu kisiaki. Ia ua e karikongo ya oe wa ole fai mai ole e tero mai. Ai leke whaarongo ua sui tatu whaaronongo i tatu tino. Ua ele ke mi ke ale furisi kai au o makuare mwhaianga e ku. Ia ua pere yo oe ai se maso. Ai fai mai alu wa ai wa wadale maa ngai yo mole alu wa ai. Ei musi ki fōu ngā wai ai wa leo tō e whao nā inga le ultrasound. Aro me tālo CT scan. E aru a kono ki ngā kō kōngu hone masi ki ngā. Ioi. E ma kua mā rizi ha. Ioi. E kera kongo ofo e kakara o mau ofo. Ioi. Ia. O ngā. Mai leo tēni fō mai pō wari vi o aurang pō. E rua ngai ka mai kai ngā ngā. Mai ia. Kara o ofo kako i. Ia ngā kāwari ka ikari soro ai koso kō kōngu hone me. So le sau kwa whakari kari, kari o ngō o fia fia wha pera uka o fia. E sau si au whoma. So meo te alu wa aile GP, e koe update mai ai. O le ki lia, e le mea ka o le haa, ka o mea kidney stones. Seki. Cancer, seki. E fwe mai, e inga ka mai kristo nga piko ilaro lo pākua. O fa pe a so o ia me fa me seki seki de le ia le me mai si me la la mo voi for extra ia o tap te fa ta mala na to tu o ka fa man tu si ti na fo de fa fo ma ina ro ai fa me la le le u ma me u ma ai lo longa limo fo ma fa mai wa la ki lo ba sa o le nga wa ken sa u ma lo fa fa ta ia le na tipi e fa fa ta sta le tu lo fo ile ia wa le tu nga ti le Yo na wo ta tipi ya masusu si si fuchina. Ta lo le le ang o si fo ma ia sa lu mo mo. Yo lo ngo winga. Yo na fa me sa china e te tau mo no me le su ola wali ko fa. Le wala ni na wali a cholon fi fi lo tino. Ai u si mai lo fa fo ngo le fa ta ni mai ia yo ne la fo ai. Mo ta to ta fo fo mo o le. Ia ile nei awa uli samo.

Café V. Ya ole sifung malina tama falia tama lela tupi selena ole hot hot hot. Alo tia tatu naitina ye e faile la faso e tu sai mala me alofa na bau atu e la tatu lua. Ona tina nei e whengarunga fatasi na ele wulis. Fa mailis tina e. O ke ianga pō aru aku ia Korea o le keu losa fungala au e mūmūzi losa e auliulis losa. Whamailo matina. Ea, amu ia oe. Ai, o so mailo male matina. Ale, whamailo. Ai, ala oe. O la sau keu fungala unga mau wakpo sau surprise. Ai, whamailo matina sa amu. Amu ia oe ole losa. Awa ole te wila. Ona te wila. Oe vai, whainga kako. Ia, vai, whamon mole kaukua ngā. Kako feolo e fua, kako sasa ngā. Ia, male te wila i aso uma. Ai, ole te mine. Iwa kaunga suuse fuala au. Kwa, ma kwa whailo whai melelei. Ma ise lili mai vanu. Ose o keki. Ia, ma sue afu ya. Susanna ma la ngole si me Oliana Amaya bisele si fai tu tato so tainga ma pule ngole au tato fit to a cats ya on fai tali on isi vango to tato proclam ma salo to o tala fo mo samo lo to to ol me lo ya ma tau chia ya le pa u ma wala lo le tio fa sala la u to no le la lo langi. Asola ai falongo longo e fasia malesika ma kiki pe apisa le fango longo to ina malo matu litio ora ke minge yo e wo mi faso lo akole no makua aki ma ora ngale ki o fare ko ora o fazara la ki likio lo maku o jamboa ki o ngisilo ki solo i pokal ma jambo fai du ko le interneti. Au mata mata atu sole, ole tūranga lena ole awa ye tato li tio i neio na pō. E ke whare e kongu rōlau ki uke, le intanga te whangolongo i ate oe. Le o ma tūa lau ye, o te mana tūa ya, ia le whaunga mai o nei mea ole Radio Live, Facebook. Kake vai e aku viua kai fihafe ia Radio Voyang Yushila. Wakauwa mai le lima kolkasi ma le Radio Zamboa, Radio Wollongong. Alan mele wei te mine. O lafu wafai mai 2AP la goma le FM Zamboa. Ioi, ai ke vai aku ngau makuapa u wakau le ainka ka koe wharongo longo ringi ni ki o ngai no. Talu ai, o le tele nau nau o tau tua le na ua yei na wei ma platform. Ioi, ei lo lea lo matua te me sa wet pokala mea pai ma lea nganu ura u fai mea risi au wali na. Ia, ele ta pina pina le leila poro kalama. Ia, ele si si whanongorongo ia joe. Ma kau kia le mea lo wai ei, ioi wai loa ume matua. Ta lua teknolosi, ia pole technician. Oh, no, not technician. O technician o tangata, voilele, mpayona, toi fa fo woni me wale anga ila u computer po a ole technology. Ai, se fa tatu shota inga, siva ma tatu pesera.